0: Ya kammala wata ganawa da masu bashi shawara kan ko zai amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da Iran. Majalisar dokokin Ghana ta amince da wani sabon kudurin doka da ya haramta neman jinsi. A Najeriya yayin da shugaba Tinubu ke cika shekara uku cip-cip akan mulki, fadar shugaban kasar ta dage cewa an samu gagarumin ci gaba idan aka kwatanta da yadda ya karbi kasar a baya.
1: An samu sauyi a bangaren tattalin arziki da ta kai ga cewa samun ma karin masu zuba hannun jari ake maimakon masu kokarin bari. Shi kansa maganar tsaro da nake maka wurare yanzu irin su birnin Gwari an samu canji.
0: Har yau a Najeriya tsohon mataimakin gwamnan Kano kuma dan takarar gwamnan jihar a jam'iyyar NDC mai hamayya Comrade Aminu Abdulsalam ya zargi gwamnatin Abba Kabir Yusuf da yin wasarere da rayukan jama'ar jihar.
2: A Sanyawa an kashe gwamman mutane, an kwashe dukiyarsu. Abin da suka dinga faruwa a Shanono, abin da suke faruwa yanzu a karamar hukumar Gwarzo, an kashe mutane, an sace wasu. Har yanzu muna da mutanen da sun fota shi da hatsari. Ran da aka rantsar da mataimakin gwamna abin kunya, mutum biyar aka kashe.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Shugaban Amurka Donald Trump ya kammala wata ganawa da masu ba shawara kan ko zai amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da Iran. Wani jami'in fadar White House ya ce Mr. Trump ba zai amince da wata yarjejeniya ba sai wadda ta cika sharuɗan da ya gindaya. Tunda farko shugaban ya ce duk wata yarjejeniya da ake shirin kullawa za ta tabbatar da cewa Iran ta bude mashigar Hormuz, sannan kuma za a lalata sinadarin uranium dinta.
3: The Trump administration is very insistent it doesn't see any future.
0: Wakilin BBC ya ce Amurka ta dage kan cewa ba ta son wani yanayi da za a ce nan gaba Iran na cajar kuɗi kan jiragen ruwa kafin wucewa. Sai dai jami'an Iran sun nace akan cewa daftarin yarjejeniyar bai kunshi batun sake bude mashigar Hormuz ba tare da biyan harajin wucewa ba. Sannan babu wani sharadi da aka daddale game da shirin nukiliyar kasar. Da yake magana a birnin Singapore, sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce a shirye kasar take ta koma yaki idan buƙatar hakan ta taso. Masana kimiyya sun kirkiro wani gwajin kwayoyin halitta da zai iya bambance masu cutar kansar mama da ke buƙatar maganin kashe kwayoyin cutar kansa da waɗanda ba sa buƙatar sa. Sakamakon wani gwaji na ƙasa da ƙasa da aka gudanar kan wannan hanya ya nuna cewa miliyoyin mata za su iya kaucewa shan maganin chemotherapy cikin aminci, wanda hakan zai kubutar da su daga illolinsa masu tsanani. Gwajin mai suna Optima, wanda Jami'ar University College London ta jagoranta, ya bi diddigin marasa lafiya sama da 4,000 da aka tabbatar suna da cutar kansar mama a Burtaniya da Norway da Sweden da Australia da New Zealand da kuma Thailand. Binciken ya gano cewa waɗanda suka samu maki mafi karanci a gwajin za a iya musu magani cikin aminci ta hanyar amfani da maganin. Za a tabbatar da sakamakon binciken ne a babban taron yaƙi da cutar kansa mafi girma a duniya, wato taron shekara-shekara na ƙungiyar likitocin cutar kansa ta Amurka da za a gudanar a birnin Chicago a ranar Asabar din nan. BBC ta gano cewa Ukraine na amfani da wasu sabbin nau'ikan jirage marasa matuƙa da ke amfani da fasahar AI wajen tsananta har-haren da take kaiwa kan wuraren da Rasha ke riƙe da su. Wannan mataki ya haifar da karuwar har-haren na Ukraine, musamman ma kan motocin dakon kayan yaƙin Rasha da ke sintirin kai musu makaman yaƙi da kuma abinci zuwa filin daga. Jiragen dai na kai hari ne wato tsakanin biranen Ukraine ta wata muhimmiyar hanya da ke haɗa Rasha da yankin Crimea. Masana sun ce an horar da jirgin maras matuƙi na Hornet mai amfani da fasahar AI da Ukraine ke amfani da shi ɗin ne ta hanyar amfani da dubban hotunan bidiyo da aka tattara domin ya iya gano wuraren da sojojin Rasha ke amfani da su don kai musu hari. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Majalisar dokokin Ghana ta amince da wani sabon kudurin doka da ya haramta neman jinsi. A ƙarƙashin dokar, duk wanda aka samu da aikata alaƙar jinsi tsakanin jinsi ɗaya, to kuwa zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin kurkuku har na tsawon shekara uku. Haka kuma dokar ta haramta yaɗawa ko gwagwarmayar masu rajin ƙungiyar ta LGBTQ. Wakilin BBC ya ce sai dai dokar ta fuskanci suka daga masu kare haƙƙin ɗan adam da ke zargin cewa dokar ta tauye haƙƙin tsiraru. Dokar ta yi kama da wadda Majalisar Dokokin Ghana ta amince da ita a shekarar 2024 wadda ta fuskanci ƙalubalen shari'a, kuma ba a sanya mata hannu ta zama doka ba har zuwa yanzu. Yanzu dai ana tunanin sabon shugaban ƙasar John Dramani Mahama zai fuskanci matsin lamba daga ƙungiyoyin addinai domin ya amince da wannan doka. Wata hukumar kula da makarantu a Amurka ta samu diyar dala miliyan 27 daga manyan kamfanonin sada zumunta bayan da ta zarge su da cewa shafukansu sun taimaka wajen haddasa matsalar lafiyar kwakwalwa a tsakanin ɗalibai. Gundumar Briarwood County da ke jihar Kentucky na shirin zama ta farko da ta nemi diyya daga kamfanin Meta ta hanyar shari'a. Majiyoyin da suka san yadda aka cimma yarjejeniyar wadda aka sanar a makon da ya gabata sun ce kamfanin Meta ya biya dala miliyan 9 domin sasanta lamarin. Meta tare da TikTok da Snapchat da YouTube sun musanta zarge-zargen, suna cewa suna ɗaukar matakai domin kare matasa masu amfani da shafukansu. Lauyoyin gundumar ta Briarwood sun ce yanzu za su ci gaba da bin diddigin irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe da wasu gundumomin makarantu kusan 1,200 suka shigar da ƙara a kai. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda takila aka ji a labaran duniyar, shugaba Trump ya kammala wata ganawa da masu ba shi shawara kan ko za a amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Iran ba tare da bayyana matsaya ba. Wani jami'in fadar White House ya ce Mr. Trump ba zai amince da duk wata yarjejeniya ba sai wadda ta cika sharɗin da ya gindaya. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana.
4: A saƙon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta a jiya Juma'a, shugaba Trump ya ce a shirye yake ya janye katangar da Amurka ta sanya wa mashigar Hormuz domin jiragen ruwan da suka makale su fara shirin komawa gida. Sai dai ya dage da cewa sai Iran ta bar Amurka ta cire tare da lallata sinadarinta na uranium da ta inganta. A ɗayan ɓangaren, kamfanin dillancin labaru na ƙasar Iran ya ambato wasu majiyoyi na cewa kalamun baya-bayan nan na shugaba Trump na cike da gaskiya da ƙarya. Haka kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bakiya ya faɗa wa gidan talabijin na gwamnati cewa ƙasar ta mai da hankali ne wajen kawo ƙarshen yaƙin. Mabatin shirin nuclear ƙasar baya cikin batutuwan da aka tattauna. A ranar Alhamis ta gabata ne wakilan ƙasashen biyu suka amince da wani tsari da suka ce zai buƙaci amincewar shugabannin ƙasashen biyu. Rotani sun ce matsayar za ta ba da damar tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ƙasashen biyu da kwanaki 60, kuma za su ƙaddamar da tattaunawa kan makomar shirin nuclear Iran.
0: To a gaida Raliya Zubairu da wannan rahoto da ta haɗa mana. Idan muka je Najeriya, inda shugaba Bola Tinubu ya cika shekara uku cif-cif a kan karagar mulki a jiya Juma'a, batun rashin tsaro da wutar lantarki da kuma talauci na ci gaba da kasancewa manyan batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a gwamnatinsa. Tun kafin hawansa mulki a shekarar 2023, shugaban ya lashe takobin shawo kan matsalar tsaro da kuma samar da ingantacciyar wutar lantarki mai ɗorewa, har ma da rage talauci a tsakanin 'yan ƙasar. Dangane da batun riba aka kirga ko faduwa a tsawon wannan lokaci, Ahmad Kabir Idris ya tuntubi Abdulaziz Abdulaziz, ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya.
1: An samu sauyi a ɓangaren tattalin arziki da ta kai ga cewa samun ma ƙarin masu zuba hannun jari ake maimakon masu ƙoƙarin bari. Bashi nan da muka tarar na dala biliyan 6 kusan gaba ɗayan shi yanzu an samu an biya sakamakon an samu ƙarin kuɗaɗen shiga. Nadala sannan shi kansa magana tsaro da nake maka, wurare yanzu irin su birnin Gwari waɗanda da ba su biyuwa shekara da shekaru, ma mutane ba sa iya zuwa gona da sauransu, ya zama na cewa yanzu wannan wuraren an samu canji. Ba wai ba ma taɓa bugun kirjin cewa an warware matsalolin Najeriya ko matsalolin da muka tarar, amma dai abin da muke cewa shine an samu ci gaba.
5: Ka taɓo batun bashi da yawa ƙasar Katutu, daga hawanku zuwa yanzu kamar bashin ya daɗa ƙaruwa, kamar ana kongaba ana baya ne duk da cewa 'yan ƙasa ba sa ganin alfanun wannan bashi da ake ci gaba da cewa.
1: ɗaya ai bashi ba za a ce an daina ciyo shi ba, kuma duk wanda zai ce baya ganin alfanun bashi watakila bai duba da kyau bane ba. Kamar inda na gaya maka yanzu misali, hanyar da ake yi daga Sokoto zuwa Badagry, ko da ake yi daga Lagos zuwa Calabar, waɗannan manyan hanyoyi ne, ko kuma aikin wutar lantarki da ake yi, duk waɗannan manyan ayyuka ne da sai da waɗannan kuɗaɗen da ake ciwa ne ake amfani da shi wajen yin su. Da sauran al'amura da dama, waɗannan bashi suka yawancin su ana ciyo su ne musamman saboda wani aiki, ba wai kawai ana ciyo bashi ne kawai dan ana son a ciyo bashi ba.
5: A yanzu da shugaba Tinubu ya samu tikitin takarar shugaban ƙasa a APC a zaben 2027 da ke tafe, yaya batun alƙawaran da ya wa 'yan Najeriya musamman kan sha'anin tsaro da wutar lantarki wanda ya ce kada su zaɓe shi idan ya gaza magance matsalar?
1: To, ka san mafi yawanci lokaci sai ka shiga abu kake ganin girman matsalarsa ba wai daga waje ba. Batun wutar lantarki ana ƙoƙari, amma maganar gaskiya shi ne girman matsalar ya fi duk wani wanda zai gaya maka daga waje. Akwai matsaloli da dama na transmission infrastructure wanda yanzu aka shugaban ƙasa ya ɗauki aniyar gyara wannan matsalar. Sannan maganar tsaro da kai, ita harkar tsaro kusan wato rigar siliki ce, kuma saboda girman matsalar ne da abu da ya kai shekara da shekaru ya zama kamar wani ciwon sankara, ciwon kansa, wanda in kana magance nan sai nan ya bullo. Ai, na gaya maka wuraren da aka samu sauki, kamar misali jihar Kaduna da wani bangare na jihar Zamfara da ma jihar Kebbi. Magana gaskiya, akwai wato mutane wasu da suke kamar ma za a ce murna ma idan aka ce an samu matsala. In kana bin ayyukan da hukumomin tsaro suke yi, za ka ga ana samun nasarori kusan a koyaushe. Amma daga ran da aka samu matsala guda ɗaya, to wannan matsalar da aka samu ita ce mutane suke zamo ɗin yayatawa. Shi yasa za a ga kamar ko ba a cin galaba akan wannan yaki da ake yi.
5: Akwai rahoton Bankin Duniya da ya ce a shekarar 2023 da gwamnatin ku ta zo, kaso 46% na 'yan Najeriya ne ke fama da talauci, wanda ya karu ya kai kaso 63% kawo shekarar 2025, inda suke rayuwa akan ƙasa da dala uku a kowace rana. Dogaro da rahoton ya nuna cewa 'yan Najeriya na ƙara shiga ƙangin talauci.
1: To, ka san irin wannan rahoto na hukumomi, yau za ka ji wani ya fito ya ce maka abu kaza ya yi kyau, gobe a ce maka wani abu kaza bai yi kyau ba. To, wannan wani abu ne wanda sai ka tsaya ka dube shi. Ba zan iya ce maka yanzu wannan rahoton da suka yi ko yana da inganci ma ko ba shi da shi ba, tunda ban san me suka duba ba, ya aka yi, su waye ma suka yi aikin binciken da sauransu.
0: Abdulaziz Abdulaziz kenan, ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya. To, har yanzu dai a Najeriya hukumomin lafiya sun ce an ɗauki ƙwararren matakan ko ta kwana da suka kamata domin tunkarar damuwar da ake bayyanawa akan batun ɓarkewar cutar Ebola a wani ɓangare na yankin tsakiyar Afirka. Al'amarin da hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta bayyana da cewa wata matsalar kiwon lafiya ce da ke buƙatar agajin gaggawa. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto.
6: Wata sanarwa da hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta Najeriya wato NCDC ta fitar ta ce a yanzu dai babu tabbacin bullar cutar Ebola a ƙasar, amma kuma ta yi gargaɗi cewa ƙasar tana fuskantar gagarumar barazanar shigar mata da cutar daga ƙasashen waje sakamakon yadda ake samun ƙarin yaduwarta a wasu ƙasashen yankin na Afirka irin su Uganda da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo da dai sauransu, da kuma gwagwabar harkar tafiye-tafiye da ke hada sassan nahiyar. Yanzu a yanzu dai hukumar daƙile yaduwar cututtukan ta Najeriya ta gano jihohi 21 gami da babban birnin tarayya Abuja a matsayin wuraren da suke cikin gagarumi ko matsakaicin hadarin gauraya da sabuwar barkewar cutar ta Ebola. Rukunin farko na wuraren da ke fuskantar gagarumar barazanar annobar ta Ebola ya kunshi babban birnin tarayya Abuja da jihohin Lagos da Rivers da Kano da Enugu da Borno da Akwa Ibom da Cross River da Taraba da kuma Adamawa. Kasancewar suna da filayen jiragen sama na ƙasa da ƙasa da iyakokin ƙasa da ba su da ingantaccen tsaro da kuma yadda akan yi tafiye-tafiye da gudanar da harkokin kasuwanci ta waɗannan hanyoyi. Sai kuma rukuni na biyu da ke fuskantar matsakaiciyar barazanar cutar ta Ebola da ya kunshi jihohin Ogun da Nasarawa da Kaduna da Filato da Kogi da Niger da Jigawa da Katsina da Bauchi da Ebonyi da Abia da kuma Bayelsa. Hukumar ta NCDC dai ta ce ta tanadi matakan kan da garki iri daban-daban da kuma shawarwari don ganin an tarbiyyar bullar cutar ta Ebola cikin kokwarin shiri da kuma gangamin wayar da kan jama'a. Kana hukumar ta ce ta farfado da cibiyar kula da mutanen da suka kamu da cutar ta Ebola ta kasa tare da tanadar tsarin gano da kuma bayar da kulawar gaggawa ga duk wani wanda ake zargin ya kamu da cutar.
7: To a gaida Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto. To yanzu haka a Najeriya har ma da Jamhuriyar Niger agogona cewa karfe 7 ne saura kwata daidai. Imam Saleh ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa shugaba Trump ya kammala wata ganawa da masu ba shi shawara kan ko za a amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Iran ba tare da bayyana matsaya ba. Tunzu kuma sai filinmu na gane muna hanya. A jihar Kano neman kujerar mulki daya a yanzu ya sake hada kan wasu tsoffin aminan siyasa biyu wato gwamna da mataimaki kafin su baran-baran watannin baya amma sai gashi a yanzu zabe mai zuwa za su fuskanci juna a matsayin ƴan takarar kujerar gwamna. Jiya Juma'a ne jam'iyyar NDC ta sanar da Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo a matsayin dan takarar ta na gwamnan Kano yayin da shi kuma gwamna Abba zai yi wa APC takara. A filinmu na gani muna hanya na yau Aminu Kutama ya tattauna kwanan nan da Comrade Aminu Gwarzo kafin ya samu takarar gwamna NDC ta Sokonkwaso. To amma ya fara tambayar sa ko akwai wata hudda tun bayan saukar sa daga kujerar mataimakin Abba Kabir Yusuf.
2: To alaka ta gwamnati tunda na sauka daga mataimakin gwamnan jihar Kano ai ma'ana na fita daga gwamnati kenan kuma alaka ta aiki dake tsakanina da gwamna Iri wani lokacin ta yanke ta kare. Don haka ba mu da wata alaka yanzu a aikace a tafiyar gwamnati ba na ciki. Na biyu alaka ta siyasa. Ita ma tunda abin da ya kawo rabuwar raba jam'iyya ne, kuma raba jam'iyya. Don haka ita ma wannan alakar babu ita a yanzu ko kaɗan domin jam'iyyarsa daban, tawa daban.
8: A tsakaninku idan aka ce Abba da Comrade. Tun shekara ta 2019 yadda alaƙar ta zo ta yi tsami a lokaci guda yana ba wa mutane mamaki yaushe abubuwa suka fara taɓarɓarewa.
2: To ila mutane za su ce dare ɗaya an ga dangantaka ta yi tsami amma ba magana ce ta dare ɗaya ba, magana ce ta tsawon lokaci. An taho ana yin abin da kaka iya cewa ana haƙuri ana kuma ƙoƙarin yanda za a tafi da abubuwa. Ana taka tsantsan, ana takawa sannu, ana kuma kau da kai. Wannan shi sa mutane ba za su ji komai ba, ba za su ga komai ba. Amma tun shigowa, kaka iya cewa amma tun kafin shigowar akwai abubuwa da yawa. To kuma ginuwa suke a hankali, a hankali, a hankali. To amma tun da ni a matsayina na mataimaki kenan, ɗaya daga cikin manyan ayyukan da zan yi shine haƙuri. Kuma wanda suka samu suna kyautata min zaton cewa zan yi haƙuri, suna kyautata min zaton cewa zan kai zuciya nesa akan abubuwa da yawa, suna kyautata min zaton cewa zan taimaka wajen rage kwaranniya da tashin-tashina a gwamnati. Amma tsawon lokaci na gode Allah alhamdulillah har aka yi aka gama shekara uku ba wanda ya taɓa jin mu ba kuma wanda ya taɓa ji na ni da nake ƙarami a cikin zubin a matsayina na mataimaki. Ba wanda ya taɓa jina ina mita ko ina kwarmato ko ina raki har aka yi aka gama aka ji wata hayaniya ta ɓarke wacce za ta tashi hankalin matafiya ko abokan tafiya ba. Har aka zo mararrabar shi kansa gwamna da kansa ya sa takalmansa ya fice ra'ayinsa kenan, hukuncinsa kenan. To mu kuma hukuncinmu na wajanibin shi ne ba za mu fita ba, muna nan domin meye dalili. Duk dalilan da gwamna ya faɗa ko ɗaya ban yadda da shi ba, kuma shi ma da ya saurare ni da ba zai haka ba.
8: Gwamna da mukarrabansa suna yawan faɗa cewa manufar Kano First ta haɗe kan mutane wuri ɗaya da kuma ciyar da ita gaba bisa ga manufofin al'umma ba la'akari ga watakila muradan shi jagora sanata Rabi Kwankwaso ba, ita ce kamar ko kuma babban dalili da aka ɗauka. Baka ganin wannan manufa ce mai kyau?
2: To mafi yawansu yara ne ba su ma gane meye manufar da aka tuwa a kanta. Galiban kuma wasu suna son su yi fadanci. Amma ka zo ka yi maganar wai Kano First take ne na 'yan mulkin mallaka, take ne na izgilanci na 'yan wariyar launin fata na America. America First da kake ji, ai manufar karkashin manufar shine ba bakin fata a ciki, ba wanda ake kira Latinos, babu yan asalin kasar da aka zo aka tarar, babu duk wani jinsi, wani Indiya, wani waye, babu su. America First su ne Turawa, su Turawa First. Ko da yan hijira ne suka taso daga wani guri suka zo suka zauna, to suna ganin su ne mafiya cancanta zama yan America fiye da kowa. Wannan kwaikwayo da aka zo za a yi, sai ma ka duba shi kansa Trump din da ya taho yake wannan taken, ina ya je me yayi, wanda ba su zo sun wannan taken ba, sun fi shi taka rawa ta taimakon tattalin arzikin ƙasa da al'umma America. American ta hun mutunci a lokacin su fiye da a lokacin sa. To ka dawo gida nan, wannan Kano First, in kai magana me Kano First, wai ga shekaru, ga Ganduje, ga Abba, saboda haka Kano ta hadu, suna APC, saboda haka za a samu tsaro. Tunda aka fara Kano First, tsaron Kano ya tabarbare fiye da kowane lokaci a tarihin nan kusa.
8: A ce haka kuwa?
2: Sosai kuwa. A tsanyawa, karamar hukumar tsanyawa, an kashe gwamman mutane, an kwashe dukiyarsu, abin da suka dinga faruwa a Shanono, abin da suke faruwa yanzu a karamar hukumar Gwarzo, an zo ɗaya, biyu, uku, kaza, an kwashe dukiyoyin mutane, an kashe mutane, an sace wasu, har yanzu muna da mutanen da sun fota shi da tsare.
8: A alaƙanta wannan da siyasa kuwa?
2: Cewa aka za a samu zaman lafiya, Kano First ita za ta kawo zaman lafiya, kuma gwamna da bakin sama yake cewa harkar tsaro irin abin da ke faruwa a Tsanyawa za a samu sauki. Yana ina sauƙin. Yanzu ka zo nan, ƙaramar hukumar Nasarawa, ƙaramar hukumar Fage, ƙaramar hukumar Tarauni, Kano Municipal, Dala, Gwale, mutanen da aka kashe daga sati uku zuwa yau, Allah kaɗai ya san yawansu. Kisa MRS, ina Kano First, ina zaman lafiyar, ina maganar in an haɗu da gwamnatin tarayya Kano za ta zauna lafiya. Ran da aka rantsar da mataimakin gwamna abun kunya, mutum biyar aka kashe, biyar.
8: Gwamnatin ta ƙaryata wannan.
2: A tun ta ƙaryata wannan ba a yi ba kenan, ga mutane da iyayensu suna magana a talabijin, ga su a cikin wayoyi, ga su a network na abin nan suna ta complain, suna kuka ga gawawwaki, mun ga gawawwaki a idanmu. Wasu ma suna cewa daga baya ma wani ya mutu, mutum shida ne suka mutu sanadin wannan rantsuwa. Kawai kaddamar da ɗan takara, sai da kashe mutum biyu a tofa da rimin gado. To ina Kano First, ina haɗuwa da APC, ina alfanin APC, ina gwamnatin tarayyar, ina tsaron. Kuma yin siyasa ba abin da ya haɗa shi da rashin haɗin.
8: Kamar yanzu idan ku ƴan siyasa jigajigai aka fi yawan samun faskara, a nan ɓangaren akwai ku, a wannan ɓangaren ma akwai wasu, hakan yana iya fantsama ga mabiya.
2: Shi ne abin da zai taimaki mabiya.
8: Shi ne abin da ake gani kamar zai rage.
2: Ba siyasa ba kenan, ba ma demokradiyya ake magana ba kenan. Wannan wani tunani ne daban na wasu mutane daban.
8: A yayin da kake mataimakin gwamna, an zarge ka da badakala yayin lokacin da kake rike da ma'aikatan ƙananan hukumomi. Akwai batu na ba da kwangiloli, musamman na ba da kwangilar kawo magunguna, wanda ake ganin wannan kwangilar ba a bi dokoki ko kuma sharuɗa na ba da kwangila ba.
2: Na farko dai ni tun da na shiga gwamnati har na fita, ban taɓa ba da kwangila ba. So ɗaya ta ban taɓa ba da kwangila ba.
8: Mataimakin gwamna ne kai kuma kwamishina?
2: Afaɗa nake ba da gwamnatin tana nan ba, ko a ofis ina, ko a ofisin wani, ban taɓa ba da kwangila ba.
8: Taya aka bayar?
2: Ato, ai gwamna ne yake ba da kwangila, kuma har yanzu na ƙalubalanci duk kowaye. So wani ma ya zancen ko na ba da ita daidai ko ban ba da ita daidai ba, bai ma taso ba. Gwamna ke ba da kwangila, kuma shi ya ba da wannan. Ita kuma wannan ta ƙananan hukumomi ce, su kuma kowace ƙaramar hukuma ita ke da ikon ba da kwangilarta ta ba wanda take so. Gwamna ma bai da iko ya ce da su ga wanda za su ba.
8: A lokacin da aka fantsama wannan al'amari, gwamnati ta fito ta barranta kanta da wannan kwangilar. Idan ka ci gaba da maimaita cewa ba ka bayar ba, to sai a ce wai wane ne ya sa hannu aka ba da wannan kwangilar ne?
2: Gwamna ne ya sa hannu aka bayar, me wahala a faɗa ma? Gwamna ya ce bai san san da aka yi ba, bai san an yi ba, kuma na da approval ɗinsa a hannuna, kuma ita ne kwambeyin aiki na kenan dama.
8: Ta yi wa majalisa martani lokacin da ta zarge ka da ta tume ka da wannan batu?
2: Ba ta janye da kanta, martanin mai zan yi.
8: Ba ka ganin kamar an rufa ma asiri ne don ka da ya
2: fito? Kamar yaya, ba ni da wani asiri ne a cikin wannan, babu. Gwamna ne ya bayar, ina da approval ɗinsa a hannuna, ina da photocopy na approval ɗinsa.
8: Akwai zargi da ake yi na cewa kana jagoranta wani kungi na mukarraban gwamnati waɗanda kuke yi wa gwamnati wayi kuke kuma biyayya kai tsaye ga shi jagora Sanata Kwankwaso.
2: Na farko dai ba mu da wani gungu, wannan shashi faɗi ne kurin shifcin gizo, an kana jin shifcin gizo. Ani dan siyasa ne kuma ni dan kungiyar kwadago ne, kuma kungiyar kwadago da na rike ta sai na kusa kololuwar shugabancin layinmu a ƙasa. To na shiga kungiyar kwadago na goge da wani zancen gwagwarmaya da rigima da duk wanda zan rigima, inda sanda nake yi da shugabanni na nake da gwamnati nake, kuma ita ce take dauke, ita ta dauke na aiki. So zan yi jagorancin wani gungu inda da akwai shi, ai ko ina sai ya ansa a jihar. Abin da ke faruwa shine Injiniya Rabi Musa Kwankwaso shugabanmu ne da ni da Abba da shauran wanda suke gwamnati. Saboda kai muka zo gwamnati ina matsayin deputy governor, kuma sai wani ya tsammanin cewa to in daina zuwa an gaishe shi ko kuwa in daina zuwa gurin sa ko kuwa in daina mu'amala da shi, shi baya biyayya ga Injiniya Rabi Musa Kwankwaso.
8: Ana ganin kamar yadda kuke wataƙila za a ce kana kai ba a si ga ko kana kai ba a si ga shi gwamna a matsayin shi na namba ɗaya, shi ma jagora a kowane ba a si da kuke kai mishi har wani lokacin hadda takarduma na gwamnati ana kai mishi ya duba.
2: Allah sauke ai so ɗaya tak in an taɓa yin wannan shi ma gwamnan ba zai zauna lafiya. Kuma ba mafarki kawai aka yi na zama mataimakin gwamna, na biyu matakai daban-daban-daban-daban-daban-daban. Ina da cikakkiyar gogayya da ofishin deputy governor tun kafin zo na san shi. Kuma mu'amala idan dai har za a zo ana maganar ni da gwamna Abba da ake ganin yan lelan Injiniya Rabi Musa Kwankwaso wanda aka yi masa bore saboda mu, bore mai tada hankali amma ya kwantar da hankalinsa ko gizo shi mu ne dai. 2019 2023 ma shekara hudu bayan wancan ya zo ya ce mu ɗin ne dai. To kuma daga shiga gwamnati sai kuma a zo har ana ganin suwaye suke zuwa gurin Kwankwaso, suwaye ba sa zuwa.
8: To amma ana ganin kamar kai ka raba alaƙa fa tsakaninsu, musamman ana cewa dama akwai wani shiri na a sauke shi a baka takara ka ci gaba a matsayin gwamna.
2: Raini ne da wulakanci shi da ake gaya masa an raina shi, mu kuma ana zaluntar mu domin shi jagoranmu da ya kawo mu, ƙauna da yadda shi ta sa ya kawo mu. Na biyu duk rigiman nan da Injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya shiga ya sha ta kafa gwamnati, kunan kafa gwamnatin ya yi zo ya rigima da gwamna, ai babu lissafi ma a cikin wannan zancen, babu hankali.
8: An ji shi gwamna yana yi wa Sanata Kwankwaso ni kakkausan martani kwanan nan, inda yake gargaɗe shi da cewa idan babba bai yi shiru ba yaro ma ba zai ji kunyar mai masa da martani ba. Ya kaji waɗannan kalamai?
2: Ba su da daɗi, ba su da ma'ana, ba su dace ba, ba su dace a ji su daga bakin gwamna. Kuma bai dace a ce tsakaninsa da Kwankwaso ne yake gaya masa wannan ba, ciki ai ba dan tuwo aka yi shi. Kuma komai ake gaya masa alherin Kwankwaso a kansa ya fi komai yake hasasowa na saɓanin wannan a kansa. Shi da kansa yake faɗa shekara 42 suna tare, yau abba shekararsa 63 kenan, tun yana ɗan shekara 21 Kwankwaso yake riƙe da hannunsa taho nan hau nan matsa can biyo ta can yiwo nan har ya kai shi ƙololuwar mulkin jihar Kano ya zama shine yau chief executive na jihar Kano. Ai ana cewa guga ko bai tsiran komai ba yana igiya ma.
8: Amma shi Sanata Kwankwaso a yanzu ana ganin ɗan siyasa ne na ƙasa gaba ɗaya, a dawowa matsayi na ko kuma mataki na Kano yana jefa kalamai ga gwamna da kuma sauran jami'an gwamnati abu ne da yake rage girmansa kuma yake zuban masa da mutunci.
2: Babu abin da zai zuban masa da mutunci in dai ana yansa domin kare mutunci da martabar al'ummar jihar Kano. Shi ya kawo, shi ya lamunce, lamuni ya yi, waɗannan ina kyautata musu zato. Ko al'umma da kuka yi amana da ni ku zaɓe su, aka zaɓe mu aka samu sauɗewa sai kuma yi shiru, a ya ci amana kenan.
7: Tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano kuma ɗan takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin jam'iyyar NDC mai hamayya Comrade Aminu Abdulsalam Gwarza kenan a filin mu na Gani Mana Hanya. To a sauraro da haka ne muka zo ga ƙarshen shirin namu na yanzu a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi, sai kuma Lawan Nuhu Suleiman da ya haɗa mana sauti, Imam Saleh ke cewa mu haɗa shirinmu na hantsi nan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: zabe shi a matsayin kakakin majalisar.
1: To a gaishe ka Haruna Ibrahim Kakangi. Tambayar mu ta gaba kuma ta fito ne daga Sani Adamu Kafuromi daga karamar hukumar Gamawa ta jihar Bauchi wanda ke san a bashi tarihin mawakiyar nan Aisha Fallatiya. To abokin aiki na Ahmad Kabo Idris ya tantabi Dr. Ibrahim Sheme marubuci kuma dan jarida a Najeriya.
2: Aisha Fallatiya cikakken sunanta Aisha Musa Ahmad Yahaya fitacciyar mawakiya ce da aka yi a kasar Sudan mawakiyar harshen Hausa da kuma Larabci kuma an haife ta a can kasar Sudan a shekarar 1922 kuma ta rayu har zuwa 1974 an haife ta a garin da ake kira Kasala a kasar Sudan iyayenta asalin su Sokotawa ne da suka tashi daga Najeriya ta wancan lokaci suka ratsa suka tafi suka yi aikin haji da suka dawo shine sai suka zauna a wannan gari na Kasala an mata aure ne da gaugawa da yake mahaifinta ya lura da cewar da tana yar makaranta tana son waƙoƙi tana yawan waƙe-waƙe har ana gaita ta a gidajen biki tana waka shi kuma baya so ta zama mawaƙiya to amma wannan aure bai dade ba to da aurenta ya mutu da ta fito sai ta ci gaba da wannan sana'a ta waƙe-waƙe har ta bunƙasa ta fice a wannan harka ta yadda a ƙarshen shekarun 1930 sai wani kamfani da ke daukar waƙoƙi a ƙasar Masar ya zo Sudan yana daukar waƙoƙin mutane sai aka ce to ai ga wata Aisha nan da ta fice sai ya dauke ta to da aka bugo faifan wannan waƙoƙi nata da aka dauka sai ta fice a Sudan wannan da yasa Allah ya yi mata nasibi ta zama babbar mawaƙiya a Sudan ta yadda har gwamnati sai da ta rungume ta kaga ba lokacin da aka kafa gidan rediyon ma Sudan din a cikin 1941 ita ce mace ta farko mai waka da aka dauki wakarta a wannan gidan rediyo
3: waɗanne waƙoƙi ne ta shahara da su haka
2: waɗanda aka dauka a faifai dai akwai lissafin waƙoƙi guda 150 a rubuce fitattu mu nan kamar na Hausa dai kaga akwai wannan waɗanda ta yi a Najeriya kamar akwai wakar samari yan duniya sai Hausa akwai kuma wakar muna maraba da Sardonan Sokoto akwai kuma wakar Salamatu ƴar Larabawa waɗannan guda ukun su ne fitattun waƙoƙin da aka fi sani na ta na Hausa amma dai akwai waɗansu
3: baya ga waƙoƙi da ta yi da yaren Hausa kamar akwai wasu yaruka da ta yi waƙoƙin da su haka
2: ai waƙoƙinta na Larabci su ne suka sa ta yi fice a Sudan waƙoƙin na Hausa ma 'yan kaɗan ne kuma yawanci ta yi su ne saboda kamar farkon zuwan ta Najeriya da kuma lokacin da aka kafa gidan rediyo a Sudan akwai Hausawa da yawa a Sudan waɗanda su ma suna son su ji waƙoƙinsu a rediyo
3: To kamar waɗanne shekaru ne ganiyarta?
2: Ganiyarta shine daga shekarun 1960 zuwa 1970.
3: A tarihi an ce ta taɓa zuwa Najeriya. Kamar menene ya kawo ta?
2: Premier jihar Arewa wato Sir Alhaji Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto shine ya gayyace ta ta zo bikin taya murnan Najeriya ta samu 'yancin kai daga mulkin ƙasar Burtaniya. Kuma an yi wannan biki a ranar 13 ga watan Mayu 1959.
3: To kamar an ce sun taɓa yin gasar waƙa da mamman shata.
2: Aisha Fallatiya ba ta yi gasa da mamman shata ba. Lokacin da ake bikin 'yanci ɗin an karrama ta matuƙar gaske mutane sun ta ihu. Ka san ai shi shata an saba da shi. To kuma sai ga wata baƙuwa kuma mutane suna jin labarinta. To sai aka yi mata karramawa ta musamman sosai. To wannan abin gaskiya shata bai ɗan ji daɗin yadda aka yi mata wannan karramawa ba yana ganin kamar an ma ɗan mai da shi baya. To wannan ne ma da in ka tuna akwai wata waƙa da yi wadda ya yi wa Sardauna wanda wani ko da kanshi ya gaya wa Sardauna cewa taura biyu ba ta tauno. Taura ka ga ba wani gasa suka yi ba. Tunda ba gasar waka aka yi ba a wannan biki saboda haka Aisha Fallatiya ba ta gasa da mamman shata ba.
1: Dr. Ibrahim Sheme kenan marubuci kuma ɗan jarida a Najeriya. Sai kuma tambayar mu ta ƙarshe a wannan mako da ta fito daga Husaini Gali Usman da kuma Musa Mai Gari BBC waɗanda ke san a tambaya musu likita ko mene ke sa idan mutun yana mura jikinsa ke mutuwa ya samu ciwon kai kuma sannan mene yasa idan mutun ya shaki tarare ko hayaki yake sa shi mura to abokiyar aiki Rabi'atu Kabir Rinka ta mika waɗannan tambayoyi ga Dr. Tasiwa Ibrahim malami a tsangayar koyar da aikin likitanci dake Jami'ar Ahmad Bello dake Zaria kuma shugaban asibitin Opal dake Kaduna ga kuma amsar da ya bayar
4: abin da yake faruwa ga ita mura bisa dalilin da me ya jawo ta ko da kwayoyin halitta ne da ido baya iya gani sigar da muke ce ma viruses ko kuma wasu abu da jiki ke kyankyani da su jiki idan ya zama cewa waɗannan sinadarai baki sun shiga jiki domin ita mura ko da yaushe wani bakon abu ne ke shiga jiki ko da ku kwayoyin cuta da za su shiga jiki to in sun shiga din suna samar da canji a yanayin jiki gaba daya ma'ana jikin gaba daya zai tsatsar da wasu sinadarai ba haushe bai fassara su ba amma ana kiran waɗannan sinadarai pro inflammatory factors suke tsatsowar mura da majina sai su cunkushe wayoyi na lantarki waɗanda muke ce ma nerves da suka zo na kai musamman wannan wayar lantarki da ake ce ma trigeminal nerve wanda a kai take shi yasa sai a ji ciwon kai daga goshi ciwon kai ya shafi bangaren ido ciwon kai in an duka sai ya zama jiki ya saki an samu kasala sai ya zama cewa kuma an samu zazzabi
5: menene ya kamata mutum ya karya samu haka
4: Na farko tsaftace hannu da wanke hannu a koda yaushe sannan akwai abin da ake ce ma ɗabi'a mai kyau a yanayin mura da yanayin tari mutanen da ke mura da suke tari ko suke atishawa su daina zuba majinan nan a hannunsu yanayin tatota domin za su je su taba abin buɗe kofa wani da baya yi zai zo ya taba don haka zai kyautu duk wanda ke mura hatta abin aiki dalili ne ma na a ba mutum hutu domin kai ya yada wannan larura waɗanda ke tare da shi a rungumi ɗabi'ar wanke hannu da kuma ɗaukan irin wannan sinadarai da ake ce ma hand sanitizer wannan sinadari da akan shafa a hannu a kodayaushe sannan a daina taɓa fuska kodayaushe da hannu
5: to me ya sanya idan mutum ya shaki kamshin turare ko hayaki ko ƙura sai ya fara mura wani lokaci ka ji yana atishawa
4: To wannan shi ma yana da alaƙa da bambance-bambancen halittar ɗan adam akwai mutanen da a halittar su suna da abin da muke ce ma alaji ma'ana suna da kaman ƙan-jiki ta dalilin shaƙa yawanci irin su ne sukan samu larurar asma don ba kowane ba ne wani idan ya shaƙi turare ba zai dame shi ba wani idan ya shaƙi hayaƙi ba zai dame shi amma wani da hayaƙin nan ya same shi wani da ya ji ƙanshin wani turare wani da ya ji an fesa wani kanti ko ana goge-goge a ɗaki duk sai a kama a fara mura wannan yanayi na halitta ne da mutane suke da shi don haka duk wanda ke da irin wannan na farko sai ya tantance me ke tayar mai sai ya guji wannan abu shine babban hanya ta kariya
1: Dr. Tasiwa Ibrahim kenan wani likita a jihar Kaduna dake Najeriya to masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako a madadin abokanan aiki Ni Aisha Aliyu Jafar da na gabatar ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.
6: To yanzu karfe 9 ne da saura minti 13 a unguwar Tukurtukur dake Zaria jihar Kaduna Najeriya da kuma ayyamai a Jamhuriyar Niger Khalifa Shodo Kaji ke gabatar muku da shirin daga nan sashen Hausa na BBC baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za a iya sauraron mu a kan wayar salula. To yanzu kuma sai filin ga neman hanya. A Kano neman kujera mulki kujerar mulki daya a yanzu ya sake hada wasu tsofaffin aminan juna a siyasance wato gwamnatin jihar da mataimakin sa kafin su raba gari watannin baya amma sai gashi a zabe mai zuwa za su fuskanci juna a matsayin yan takarar gwamnati kuda a jiya juma'a ne jami'ar NDC ta tsayar da gwamnati Aminu Abdulsalam Gwarzo a matsayin dan takarar ta na gwamnatin Kano bayan da ya sauka daga kujerar mataimakin gwamnati saboda sabanin da ya bulla tsakaninsa da gwamnatin jihar Abba Kabir Yusuf wanda APJ wa APC takara a zaben 2027. A filin mu na gane mana hanya na yau Aminu Kutama ya tattauna da kwamarin din kafin ya samu takarar gwamnati a NDC ta su kwankwasa.
7: To alaka ta gwamnati tunda na sauka daga mataimakin gwamnatin jihar Kano ai ma'ana na fita daga gwamnati kenan kuma alaka ta aiki da ke tsakanina da gwamnati irin wannan lokacin ta yanke ta kare don haka ba mu da wata alaka yanzu a aikace a tafiyar gwamnati ba na ciki na biyu alaka ta siyasa ita ma tunda abin da ya kawo rabuwar raba jam'iyya ne ko mun raba jam'iyya don haka ita ma wannan alakar babu ita a yanzu ko kadan domin jam'iyyar sa daban tawa daban
8: a tsakanin ku idan aka ce Abba da comrade tun shekara ta 2019 yadda alakar ta zo ta yi tsami a lokaci guda yana ba wa mutane mamaki yaushe abubuwa suka fara taɓarɓarewa
7: to ila mutane za su ce dare daya an ga dangantaka ta yi tsami amma ba magana ce ta dare daya ba magana ce ta tsawon lokaci an taho ana yin abin da kaka iya cewa ana hakuri ana kuma kokarin yanda za a tafi da abubuwa ana taka tsantsan ana takawa sannu ana kuma kau da kai wannan shi yasa mutane ba za su ji komai ba za su ga komai ba amma tun shigowa kaka iya cewa amma tun kafin shigowar akwai abubuwa da yawa to kuma ginuwa suke a hankali a hankali a hankali to amma tun da ni a matsayina na mataimaki kenan ɗaya daga cikin manyan ayyukan da zan yi shine hakuri kuma wanda suka samu suna kyautata min zaton cewa zan yi hakuri suna kyautata min zaton cewa zan kai zuciya nesa akan abubuwa da yawa suna kyautata min zaton cewa zan taimaka wajen rage kwaranniya da tashin tashina a gwamnati amma tsawon lokaci nagode Allah alhamdulillah har aka yi aka gama shekara uku ba wanda ya taba jin ba kuma wanda ya taba ji na ni da nake karami a cikin zubin a matsayina na mataimaki ba wanda ya taba ji na ina mita ko ina kwarmato ko ina raki har aka yi aka gama aka ji wata hayaniya ta barke wacce za ta tashi hankalin matafiya ko abokan tafiya har aka zo mararrabar shi kansa gwamna da kansa yasa takalmansa ya fice ra'ayinsa kenan hukuncinsa kenan to mu kuma hukuncin mu na wajanabin shine ba za mu fita ba muna nan domin meye dalili duk dalilan da gwamna ya faɗa ko ɗaya ban yadda da shi ba kuma shi ma da ya saurare ni da ba zai haka ba
8: gwamna da mukarrabansa suna yawan faɗa cewa manufar Kano First ta haɗe kan mutane wuri ɗaya da kuma ciyar da ita gaba bisa ga manufofin al'umma ba la'akari ga watakila muradan shi jagora sanata Rabi Kwankwasa ba ita ce kamar ko kuma babban dalili da aka ɗauka ba ka ganin wannan manufa ce mai kyau
7: kuma biyan su yara ne ba su ma gane meye manufar da aka tuwa a kanta galibin kuma wasu suna son su yi fadanci amma ka zo ka yi maganar wai Kano First take ne na 'yan mulkin mallaka take ne na izgilanci na 'yan wariyar launin fata na America America First da kake ji ai manufar ƙarƙashin manufar shi ne ba baƙin fata a ciki ba wanda ake kira Latinos babu 'yan asalin ƙasar da aka zo aka tarar babu duk wani jinsi wani indiya wani waye babu su America First su ne turawa su turawa first ko da 'yan hijira ne suka taso daga wani guri suka zo suka zauna to suna ganin su ne mafiya cancanta zama 'yan America fiye da kowa wannan kwaikwayo da aka zo za a yi sai ma ka duba shi kansa Trump din da ya taho yake wannan taken ina ya je me yayi wanda ba su zo sun wannan taken ba sun fi shi taka rawa ta taimakon tattalin arzikin ƙasa da al'umma America American ta hin mutunci a lokacin su fiye da a lokacinsa to ka dawo gida na wannan Kano First in kai magana me Kano First wai ga shekaru ga Ganduje ga Abba saboda haka Kano ta hadu suna APC saboda haka za a samu tsaro tunda aka fara Kano First tsaron Kano ya tabarbare fiye da kowane lokaci a tarihin nan kusa
8: a ce haka kuwa
7: sosai kuwa a tsanyawa karamar hukumar tsanyawa an kashe gomman mutane an kwashe dukiyarsu abin da suka rinka faruwa a Shanono abinda suke faruwa yanzu a karamar hukumar Gwarzo, an zo daya biyu uku kaza, an kwashe dukiyoyin mutane, an kashe mutane, an sace wasu, har yanzu muna da mutanen da sun fota shi da tsare
8: a alakanta wannan da siyasa kuwa.
7: Cewa aka za a samu zaman lafiya, Kano First ita za ta kawo zaman lafiya, kuma gwamna da bakin sa ma yake cewa harkar tsaro irin abin da ke faruwa a Tsanyawa za a samu sauki. Yana ina saukin yanzu ka zo nan, karamar hukumar Nasarawa, karamar hukumar Fage, karamar hukumar Tarauni, Kano Municipal, Dala, Gwale, mutanen da aka kashe daga sati uku zuwa yau, Allah kaɗai ya san yawan su. Kisa Murs, ina Kano First, ina zaman lafiya, ina maganar in an haɗu da gwamnatin tarayya Kano za ta zauna lafiya. Ran da aka rantsar da mataimakin gwamna abin kunya, mutum biyar aka kashe, biyar.
8: Amma gwamnatin ta ƙaryata wannan
7: ba. A tun ta ƙaryata wannan ba a yi ba kenan. Ga mutane da iyayensu suna magana a talabijin, ga su a cikin wayoyi, ga su a network na abin nan suna ta complain, suna kuka ga gawawwaki, mun ga gawawwaki a idanmu. Wasu ma suna cewa daga baya ma wani ya mutu, mutum shida ne suka mutu sanadin wannan rantsuwa. Kawai kaddamar da ɗan takara, sai da kashe mutum biyu a tofa, dare mun gado. To ina Kano First, ina haɗuwa da APC, ina alfanin APC, ina gwamnatin tarayyar, ina tsaron. Kuma yin siyasa ba abin da ya haɗa shi da rashin haɗin.
8: Kamar yanzu idan ku ƴan siyasa jigajigai, aka fi yawan samun faskara, a nan ɓangaren akwai ku, a wannan ɓangaren ma akwai wasu. Hakan yana iya fantsama ga mabiya.
7: Shi ne abin da zai taimaki
8: mabiya. Shi ne abin da ake gani kamar zai rage.
7: Ba siyasa ba kenan, ba ma demokradiyya ake magana ba kenan. Wannan wani tunani ne daban na wasu mutane daban.
8: A yayin da kake mataimakin gwamna, an zarge ka da badakala yayin lokacin da kake riƙe da ma'aikatan ƙananan hukumomi. Akwai batu na ba da kwangiloli, musamman na ba da kwangilar kawo magunguna, wanda ake ganin wannan kwangilar ba a bi dokoki ko kuma sharaɗa na ba da kwangila ba.
7: Na farko dai, ni tun da na shiga gwamnati har na fita, ban taɓa ba da kwangila ba. So ɗaya ta, ban taɓa ba da kwangila ba.
8: Mataimakin gwamna ne kai kuma kwamishina?
7: Eh, a faɗa nake ba da gwamnatin tana nan ba, ko a ofis ina, ko a ofis ɗin wani, ban taɓa ba da kwangila ba.
8: Ta yaya aka bayar?
7: A to, ai gwamna ne yake ba da kwangila, kuma har yanzu na ƙalubalanci duk kowaye. So wani ma ya zancen ko na ba da ita daidai ko ban ba da ita daidai ba, bai ma taso ba. Gwamna ke ba da kwangila, kuma shi ya ba da wannan. Ita kuma wannan ta ƙananan hukumomi ce, su kuma kowace ƙaramar hukuma ita ke da ikon ba da kwangilarta ta ba wanda take so. Gwamna ma bai da iko ishe da su ga wanda za su ba.
8: A lokacin da aka fantsama wannan al'amari, gwamnati ta fito ta barranta kanta da wannan kwangilar. Idan ka ci gaba da maimaita cewa baka bayar ba, to sai a ce wai wane ne ya sa hannu aka ba da wannan kwangilar ne?
7: Gwamna ne ya sa hannu aka bayar, me wahala a faɗa ma?
8: Gwamna
7: ai abinda ba a yi ba shi ne.
8: Gwamna ce ba shi ya ba.
7: Gwamna ya ce bai san sanda aka yi ba, bai san an yi ba, kuma ina da approval ɗinsa a hannuna, kuma ita ne convene, aiki na kenan dama.
8: Ta yi wa majalisa martani lokacin da ta zarge ka da ta tuhume ka da wannan batu?
7: Ba ta janye da kanta, martanin me zan yi?
8: Ba ka ganin kamar an rufa ma asiri ne don kada ya afuwa?
7: Kamar yaya, ai ba ni da wani asiri ne a cikin wannan? Babu. Gwamna ne ya bayar, ina da approval ɗinsa a hannuna, ina da photocopy na approval ɗinsa.
8: Akwai zargi da ake yi na cewa kana jagoranta wani kungi na mukarraban gwamnati, waɗanda kuke yi wa gwamna tawaye, kuke kuma biyayya kai tsaye da shi jagora Sanata Kwankwaso.
7: Na farko dai, ba mu da wani gungu, wannan shashi faɗi ne, kurin shifcin gizo, an kana jin shifcin gizo. Ai ni ɗan siyasa ne, kuma ni ɗan kungiyar ƙwadago ne, kuma kungiyar ƙwadago da na rike ta sai na kusa ƙololuwar shugabancin layinmu a ƙasa. To na shiga kungiyar ƙwadago, na goge da wani zancen gwagwarmaya da rigima da duk wanda zan rigima, ina sanda nake yi da shugabanni na nake, da gwamnati nake, kuma ita ce take ɗauke, ita ta ɗauke ni aiki. So zan yi jagorancin wani gungu inda da akwai shi, ai duk ko ina sai ya ansa a jihar. Abin da ke faruwa shi ne, Injiniya Rabi Musa Kwankwaso shugabanmu ne, da ni da Abba da shauran wanda suke gwamnati. Saboda haka, in muka zo gwamnati, ina matsayin deputy gwamna, kuma sai wani ya tsammanin cewa to in daina zuwa an gaishe shi, ko kuwa in daina zuwa gurinsa, ko kuwa in daina mu'amala da shi, shi baya biyayya ga Injiniya Rami Musa Kwankwaso.
8: A yana ganin kamar yadda kuke, wataƙila za a ce kana kai ba a siga, ko kana kai ba a siga shi gwamna a matsayin shi na namba ɗaya, shi ma jagora a kowane ba a siga kuke kai mishi, har wani lokacin har da takarduma na gwamnati ana kai mishi ya duba.
7: Allah ya sauke. Ai so ɗaya, so ɗaya tak in an taɓa yin wannan shi ma gwamnan ba zai zauna lafiya. Kuma ba mafarki kawai aka yi na zama mataimakin gwamna, na biyu matakai daban-daban-daban-daban-daban-daban. Ina da cikakkiyar gogayya da ofishin deputy governor tun kafin zo na san shi. Kuma mu'amala idan dai har za a zo ana maganar ni da gwamna Abba da ake ganin ƴan lelan engineer Rabi Musa Kwankwas wanda aka yi masa bore saboda mu.
6: To ma sauraro duka haka muka ka karshen shirin namu na yanzu a gaida Lawano Suleiman wanda ya hada mana sauti Khalifa Doka jike cewa asuba ta gari.